0: Ada ga ate ang kuang tumang ga mangai batang munyi ga mangai manang e batok ke a batu dese nyangir
1: ila batu di panamae aku na ukae de amae batu di banyak nyangir.

0: Asagamalao abana diao ga danang tade inae ae kadae labu
1: ilae di taramae aku nang kaele amae ae.

wala ka na o singae matang ko na muay pato takabi ni detoy nyao udatamo ngataw kumang jawa ilanyo ang pulae.